0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio Time. It is now 8:22.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Karan

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin.

para sa buong Pilipinas, minasan, it's 9:17 a.m. na. Good morning, Dream Kara. It's another fresh Monday morning and you're locked in sa pinaka-good chakra, pinaka-chika-loaded, at pinaka-hype na tambayan na ang Leyte, ang Dream High 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. Ready na? Na maghatid ng balitang may laman, may konting kalukuhan, at may kasamang kape vibes para hindi kayo antokin habang nagtatrabaho, nag-aaral, nag-commute, nag-pre-pretend na busy sa office. At sa mga bagong gising lang, oy, tanghali na po! Kapit mga beshi kicks dahil ihahain natin ang hottest national politics, local sports, and showbiz headlines of this Monday. South Day! Nang iba. Karat! Weather update muna tayo. Dream kada sa Tacloban at Ormoc of Eastern Visayas. Expect partly cloudy to cloudy skies with possible rain showers and thunderstorms later in the day. Reminder, magdala tayo ng ating umbrella. Stay hydrated dahil maalisangan pa rin. Kung may kulog at kitlat, huwag magpakabakaba. At huwag rin magbida-bida sa labas. Kaibangin, hakidlatan ka. Ang panahon ngayon, parang situationship, maaraw sa umaga, umiiyak sa hapon. National politics headlines, Philippines continues earthquake recovery efforts. Patuloy ang rescue, relief at rehabilitation operations matapos ang malakas na magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Mindanao nitong nakaraang linggo. Mahigit 50 ang kumpirmadong nasawi. Libu-libong pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Maraming paaralan at imprastruktura ang nasira. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, tubig at medical assistance sa mga apektadong lugar. Grabe, minasan, kung may lesson dito, emergency kits are not aesthetic accessories. Kailangan talaga sila. In case of emergencies talaga, kailangan na kailangan. Kailangan lahat may go bag sa mga barangay. At na ipapandistribute sa lahat ng household just in case of emergency. Kailangan meron itong, katulad sa Pasig, meron silang budget para dyan. Lahat doon ng mga mamamayan ay naka-receive ng go bag from Pasig. Ayan. Naging pasay patuloy. China sanctions Philippine Defense Secretary. Mainit pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nagpatupad ang China ng sanctions laban kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at kanyang pamilya matapos ang matitinding pahayag nito laban sa mga aksyon ng China sa disputed waters. Nagprotesta naman ang Philippine government at tinawag itong unfriendly act na maaaring lalong magpalala ng relasyon ng dalawang bansa. Parang toxic ex lang, no? Minsan ang geopolitics, parang block ka na sa lahat ng platforms kung may sabihin ka lang. Anyway, Independence Day protests continue to spark discussion. Ilang grupo ang nagsagawa ng protesta nitong Independence Day, nakarang Independence Day, para maglabas ng saloobin tungkol sa corruption, foreign policy at iba pang national issues. Kabilang sa mga panawagan ng transparency, accountability at pag-resolba sa iba't ibang social concerns. Samantala, dumako tayo dito sa Tacloban and Eastern Visayas headlines, Maharlika Highway Rehabilitation Progresses. Magandang balita para sa mga biyahero. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Kapag natapos, mas mabilis ang biyahe mula Tacloban papuntang Catbalogan. Mas gaganda ang logistics at transportasyon. Makakatulong sa farmers sa negosyo ng rehiyon. Target completion is August 2026. Mabilis! Maganda! Mabilis! Di tulad ng ibang projects dyan. Ako eh, nakakaloka. Ilang years na! Adigin, may menopause na ako. Marilig hapon. Charot. Finally, biyahin natin parang isang season ng K-drama. Magiging isang episode na lang. Magiging 1 hour na lang. Charot. Tacloban infrastructure issues remain public concern. Patuloy na pinag-uusapan ng mga residente ang mga usapin tungkol sa flooding, drainage systems, traffic at urban development habang iniintay ang mga long-term solutions mula sa lokal na gobyerno. Samantala, Ormoc headlines tayo. 42.35 million climate resilience project approved for Ormoc.
May malaking boost para sa disaster preparedness ng Ormoc City. Naaproba rin ang mahigit 42 million project para sa river rehabilitation, flood mitigation projects, nature-based solutions, community livelihood programs. Layunin nitong mabawasan ang pagbaha at mapalakas ang climate resilience ng lungsod. Ormoc leveling up from survival mode to resilience mode. That's nice. Samantala para sa ating sports and of course showbiz headlines, mamaya na yan sa ating pagbabalik. Susunod ay ang ating dream horse. Kauporas natin, it's 9:22 in the morning. This is your ate DJ Senpai on Dream High. Dito lang yan sa the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Scott!

0: Philippine Standard Time. It's 10:22 in the morning. And you're still listening to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. And this is your ate DJ Senpai on Dream High. So that's a dream horoscope na tayo for today. And dun tayo nag-end sa Scorpio. Ay, hindi. Na-scroll ko pala. Nakakalala. Dito tayo nag-end sa Libra. Ay, oh, Scorpio. Tama. Gutom na ang iyong ate DJ Senpai. Scorpio natin is October 24 to November 22. Kahit may kawagalan ang pasok ng pera, kung tuloy-tuloy ang pagsisikap, makikita ang kaunlaran. Lucky numbers and color for today ang 1, 6, 19, 37, and garnet red. Susunod ay ang Sagittarius, November 23 to December 21. Pangalagaan ang iyong reputasyon. Huwag ipagwalang bahala ang mga paratang kung hindi siya totoo. Lucky numbers and color for today ang 1, 10, 16, 34, and honey yellow. Capricorn, December 22 to January 19. Ang angking enerhiya kung pagtuunan ang pansin at ilalaan sa gawain ay kapaki-pakinabang. Lucky numbers and color for today ang 2, 7, 19, 41, and jade green. Aquarius, January 20 to February 18. Kailangan ng pagpapairal ng pagkamahinahon at pagkamaginiw. Makakatanggap ka ng isang mahalagang balita. Lucky numbers and color for the day ang 12, 15, 20, 30, and white. Pisces, February 19 to March 20. Ang anumang klase ng relasyon ay may kaunlaran. Iwasan lang ang maging emosyonal. Lucky numbers and color for the day ang 6, 26, 27, 45, and platinum pink. Sa Aries, March 21 to April 19. Ang kasalukuyang takbo ng negosyo ay dapat pag-isipan ng alternatibo. Iwasan ang mga ko. Lucky numbers and color for the day ang 4, 14, 24, 34, and blue. Sa Taurus, April 20 to May 20. Unawain at pag-isipan ng mabuti bago lumagda ng anumang kasulatan. Lucky numbers and color for the day ang 2, 12, 24, 32, and avocado green. Time check, it's 10:25 a.m. At tayo ay muling magbabalik para sa ating sports buzz and showbiz buzz. Dito lamang yan sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio, Dream High with your ate DJ Senpai. Sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Ingat sa biyahe, minasan! I'll be back.

0: Oras natin, it's 10:49 a.m. na minasign. Welcome back to the city's best FM station. 104.7 Dream Radio. And you're listening to Dream High with your ate DJ Senpai. Kumusta, kumusta minasign? Today is our South Day. Hindi namin, sa inyo lang. Ayan, so i-budget natin ang ating sahod dahil magpapatron na. Maghahanda ka ba? Kung hindi ka maghahanda, aba, pagbalikin na lang kita hina sura, pagbalikin na lang kita hina tuba, pagbalikin na lang kita hina ice. You know what I'm saying? Alright, sports headlines tayong minasign. Mainit pa rin ang usapin sa local and international basketball. Habang naghahanda ang iba't ibang national teams para sa paparating na international tournaments ngayong taon. Patuloy rin sinusubaybayan ng mga volleyball fans ang mga player movements at off-season preparations ng mga paborito nilang teams. Samantala, football fans naman, nakaabang na rin sa mga susunod na ASEAN at international competitions kung saan inaasahang mas magiging competitive ang mga Southeast Asian teams. Ayan, minasan, mayroon pala kayong balita sa mga barangayan. Parang less na nga kinikita ng barangayan. Dapat mas marami siya, no? Because, mga inter-barangay, mga barangay ganito versus barangay ganito, parang hindi ko siya masyado napapansin. O dahil lang, siguro dahil taong bahay tayo.
1: Nice ka, Ate Giselle.
0: Ano hini? Nagkalurong naman na natin kung an. Nagkalurong na natin na Kemidu. Anyway, so minasan, ano ang ating say about having sports incorporated siya sa parang mga ano natin, like lagi sa SK. Like, do we have other sports ba? What do you think? More sports na kailangan natin i-focus or pagtuunan ng pansin? Not just basketball. Para sa inyo, anong sports kaya ito? And pwede ba yung chess? Naisip ko. Sports ba yung chess?
2: Solid ka, solid curbs.
3: Paring curbs.
0: Ano ini? Nagkakalunod na talaga. Inmumulto na kita. Nakakaloka. So more info tayo mga sa sports history. Made muna tayo sa New York Knicks. Ang bagong NBA champions matapos talunin ang San Antonio Spurs sa 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals. Itong kanilang unang NBA championship matapos ang 53 years.

Cup 2026, lalong minit ang football fever sa buong mundo. Grand Finals ay gaganap sa July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey, USA. Samantala, NHL Stanley Cup Finals is Game 6 action. Yan, inabangan ng mga hockey fans ngayon ang papalapit na pagtukoy kung sino ang magiging kampiyon ng NHL ngayong season. WNBA, malakas ang takbo ng New York Liberty matapos talunin ang Washington Mystics sa 86-64. Patuloy ding namamayagpag sina Sabrina Ionescu at Brianna Stewart. Samantala, sa Philippine Sports Watch tayo, patuloy ang paghahanda ng Philippine Volleyball Team para sa international tournaments ngayong taon. And of course, sa big sports story natin ngayon, grabe, New York Knicks talaga are the NBA champions. So, very proud, very congratulations sa inyo. And yan ang ating Dream High Sports Blast. Ako ang inyong ate, DJ Senpai, nagpapaalala na sa sports at sa buhay. Hindi importante kung ilang beses tayong nadapa, ang mahalaga ay bumangon ka at lumaban ulit. Ayan, so about sa kanina na sinabi ko ha, you comment down below lang dun sa post natin. What are the other sports na pwede pa nating maano sa ating SK? Alam mo yon, not just basketball. Anong sports pa? Comment mo na yan. Stay active, stay healthy, stay tuned lang dito sa the city's best FM station, Dream High 104.7 Dream Radio. Oras 10:54 na ng umaga.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin, it's 11:20. Welcome back to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, on Dream High. Andito na tayo sa ating showbiz balita. Mga drinkada, ready na ba kayo sa chika? Monday na Monday. Mga Martes tayo, di ba? Mga kalorgay. Kevin Bernardo, trending pa rin online si Kevin Bernardo matapos ang sunod-sunod niyang endorsements, international appearances at upcoming film projects. Marami rin fans ang pumupuri sa kanyang pagiging one of the most influential actresses of her generation. Habang patuloy na lumalawak ang kanyang negosyo and investments. Goal talaga si Catherine. Maganda na, successful pa at hindi kailangan nga ng filter para mag-trending, di ba? Di tulad ko, grabe. High brightness, high contrast, slimming 100%. Charat! Alden Richards busy! Si Alden Richards ay pati ibang television and film commitments habang patuloy ang pagiging isa sa pinakamalalaking stars ng Kapuso Network. Patuloy rin siyang laman ang social media trends dahil sa mga bagong projects and guest appearances. Samantala, Heart Evangelista, international fashion icon pa rin. And matapos ang kanyang iba't ibang luxury fashion events abroad, patuloy siyang isa sa pinaka-followed Filipino celebrities sa global fashion scene. Tayo, nakakahanap lang ng medyas na magkapareho, masaya na, no? Sana all talaga, hard. SB19 muna tayo, patuloy ang international rise ng SB19. Matapos ang sunod-sunod na performances, tours, and global fan engagements, patuloy rin sila ang kinikilala bilang isa sa pinakamalalaking P-pop groups na nagbukas ng mas maraming international opportunities. And of course, Beanie, hindi pa rin magpapahuma ang Beanie Fever. Ang Beanie ay patuloy na nangingibabaw sa streaming charts and social media trends habang lumalaki ang kanilang international fanbase. Beanie fans, Bloom Nation, energy level 1,000%! Kung may Olympic ng fan voting, baka gold medal na ang Blooms. Alam mo yan? Congratulations, Beanie. OPM Watch tayo. Lumalakas ang global recognition ng OPM dahil sa pagdami ng Filipino artists na napapasok sa international charts at music festivals. Mas marami rin collaborations ngayon sa pagitan ng local and foreign artists. Bagay na nagbibigay ng mas malaking exposure sa musikang Pilipino. TV streaming! Maraming bagong serye at reality programs ang inaabangan ang ilunsad ngayong second half ng 2026. Patuloy ring lumalakas ang streaming platforms bilang pangunahing source ng entertainment and Gen Z millennials. Noon, anong oras ang teleserye? Ngayon, anong password ng Netflix? Diba, nagbabago talaga ang panahon. Tumatanda na talaga tayo. Celebrity social media buzz! Ayay, nakakaloka. Merong mga celebrity travel photos na mapapasa na all ka na lang talaga. At saka merong mga, alam mo yan, mga upcoming movie teasers. So, may mga concerts din. Kaya pakaabangan, lalo-lalo na dito sa Tacloban. Make sure na naka-like and follow kayo sa aming Facebook page, ang 104.7 Dream Radio. Dahil marami tayong mga updates in regards with music, showbiz, and of course, upcoming concerts. Diba? Patuloy ang excitement naman. Pumutulong na tayo sa Hollywood. Patuloy ang excitement para sa major blockbuster releases ngayong summer season. Marami rin fans ang nakaabang sa mga susunod na projects mula kina Tom Cruise, Zendaya, Timothy Chalamet, Jenna Ortega. Nakakaloka. Anyway, minsan reality check tayo. Celebrities, photoshoot sa Paris. Photoshoot sa harap ng electric fan naman tayo, di ba? And of course, para sa mga business class celebrities, tayo, kuya, may sukli pa po ako. 15 na ang pasahe pala. Pero okay yan. Okay lang yan, Minasar. Alam mo, ang mahalaga, pareho tayong maganda.
sa sarili nating ring light. Diba? Nakakaloka. Diyan ang tatapos ang ating Dream High Showbiz Chica Blast. Ako yung ate, DJ Senpai. Nagpapaalala na hindi lahat ng nakikita sa social media ay buong kwento. Kaya chill lang tayo. Enjoy the entertainment. At huwag masyado magpapaniwala sa fake news, minus sign, and fake relationship rumors. Stay fabulous. Stay updated. And stay tuned in dito lang sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras 11:25. We'll be back.

Oras na natin, it's 11:48, Minasan. Welcome back to City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Ayan, so in-study ko ang ating balita ngayon, ating pinaka-dapat pag-usapan muna ay ang ating nature. So, may nag-trending online. This is about the Bataan 3 nakakaloka. 3 cutting issue. Nagbabalik sa usapan ang kontrobersya sa malawak ang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Bataan. Nililipat nga ba? Mukhang hindi naman. Mabubuhay ka pa ba kapag pinutulang ka ng ulo at katawan? Nakakaloka. Kaugnay po ito sa road widening project. Sa mga naunang proyekto sa Roman Highway at Roman Expressway, mahigit 4,000 trees na puno kabilang ang Nara, Acacia at Eucalyptus ang naapektuhan upang bigyang daan ang papapalawak ng mga kalsada. 4,000 trees! Nakakaloka. Ayon sa mga opisyal, may permit at approval kuno mula sa environmental authorities ang proyekto. Maraming environmental advocates ang nagpahayag ng pangamba dahil sa pagkawala ng nature trees na nagsisilbing proteksyon laban sa init, baha at soil erosion. Noong nakaraan, may mga kampanya ring inilunsad para iligtas ang mahigit 5,000 trees na naapektuhan ng road project sa lalawigan. May mga residente namang nagsasabing mahalaga rin ang road expansion para sa kaligtasan at pag-ulan ng transportasyon, kaya nananatiling hati ang opinyon ng publiko sa issue. Mga beshi! Mahirap talaga kapag development versus environment ang usapan. Gusto natin ng maayos na kalsada pero gusto rin natin na may lilim pa tayo habang naghihintay tayo ng jeep. At saka, para din yan po sa atin. Ito ha, marami tayong kalsada, okay fine. Marami tayong mga infrastructure, okay fine. Pero ano ang balik naman ito sa atin? Okay? So isipin din muna natin. Sa Metro Manila naman patuloy ang diskusyon tungkol sa pagputol ng mga puno para sa infrastructure project, roads improvements at safety concerns. Ayon sa DNR, lahat ng 3 cutting activities para sa government at private projects ay kinakailangan dumaan sa permit process at environmental review bago ito aprobaran. So, alam mo may mga regulasyon din sinusunod para sa replacement planting at mitigation measures. Samantalo, environmental groups naman ay nananawagan sa mga local na pamahalaan na gawing huling opsyon ang pagputol ng puno at unahin ang tree preservation katulad ng ginagawa sa Singapore at Korea at saka sa Japan. Magkaroon sana ng relocation kung maaari. Yung sa Singapore, dinagdagan lang ng pondo para mas mataas sa puno yung mga infrastructure para maprotektahan pa rin mga puno. Kaya tinawag ang Singapore po na city within the nature or city in the nature. Yung Singapore dahil nirerespeto pa rin po nila ang mga puno. Bigyan natin ng respeto bilang tayong mga tao na tayo ang nilagay dito sa mundo para protektahan at alagaan ang ating kalikasan. Kailangan po natin gawin iyan. Mga beshi, sa init ng panahon ngayon, bawat puno parang naka-premium subscription sa aircon. Kaya kapag may puno, ingatan po natin. Libre na ang lilim, may fresh air pa. Yan po ang pinaka-natural na flood control project dapat nating lahat. Development is important, pero environmental protection is everyone's responsibility, Nisan. This is your Ate DJ Senpai and this is Dream High 104.7 Dream Radio. Hindi lang tayo updated, nagiging aware din tayo sa mga isyu mahalaga sa ating kinabukasan. Oras natin 11:52, Minasan. I'll be here until when? Para sa Unmute with your Ate DJ Senpai. I'll be back. See ya.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about

Welcome to Unmute with your ate, DJ Senpai. Oras natin, it's 12:16 PM in a sign. And, grabe. Mainit sa labas, malamig, hindi natin maintindihan. Pero huwag kang mag-alala. Kasi ako, nandito ako para samahan kayo sa lahat na nangyayaring ito. Ako ang inyong kasama. Mga stress pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga delulur pero productive. At safe space ng may chika na di pwedeng i-post sa public. Ako ang inyong Ate DJ Senpai. Kaya itaas ang volume, ihanda ang lunch, at sabayan ang pinaka-hyped. Actually, hindi hyped. Pinaka-parangka. Walang tinatago. Natambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Ormoc, Tacloban, and 99.9 FM in Ormoc. Streaming worldwide at Weebly.com. This is Unmute. And here's our first story. Hello, Ate DJ Senpai. My name is Rika. And kamangguran ko haamon nga magburuto. Di ka nga namatay ang akon tatay. Ako na pirmi ang ginaaruan ang akon nanay nga bumuli ka iyahit mga garastuson habalay. Kariya kuman magbulig pero may mga plano liwat ako para haakon kalugaringon. Karuyag ko magtrabaho halain nga syudad para mas maupay ang akon oportunidad. Pero nasasakitan ang akon nanay kada ginahihisgutan ko ini. Nagsisiring hiya nga bangin waray na hiya makaupod kung lumakat ako. Dirik maaram kung magaano ako kay karuyag ko sundon ang akon mga damo. Pero diri ko liwat karuyag, mapasakitan ang akon pamilya. Ano an iyo maidadabis? Maia-advise ngayon. Wrong type siya. It's okay, Kinchana. Hi, Rika from Ormoc. Ayan. So, how are you? Hope you're doing fine, you're doing great, Kentrana. Ayan, so, ang masasabi ko lang bilang former, bilang breadwinner, ayan, isa sa mga breadwinner kasi ngayon medyo nakaka-ano-ano na rin yung sister ko. Nakaka-tulong-tulong na rin siya. And I'm proud of her. Masasabi ko lang sa'yo is, you need to set boundaries. And by setting boundaries, meaning, you need to let your mom know na, Mama, hindi ako palaging nandito. And I also have a life. I understand na masasakitan ka because, believe me, it actually hurts as well. Knowing na mag-uusahan na natin mo parents kapag lumakad ka pa, di ba? So, yung magagawa na lang natin siguro is to advise, is to tell, being honest, Mama, pinda ako life for myself. Very pwede nga maging stagnant na ako just because you want it. But I have to do this, Mama. I have to follow my path. Una-una
naaliwat naton kita nga mga parents nga itaton mga anak gi-prepare naton hera para ma-take nira ang path nga gusto nira kadtuon. Okay, so waray kita sinisiring nga waray na naton nito kung ano't era gusto nga kadtuon nga path basta aton la is mga duhera kaupayan na path. If makakaupay para era, then go. If maaram ka nga deri para era, you're just there to support them. But to control their decisions, especially when they're already adults, is not good. Because they already have their own decisions to make. So, para mga kapako parents, masakit nga deri naton hera makikita. Masakit and everything, but we need to have our own hobbies. We need to follow our own dreams. Para naman, malibang kita. Ako malagas ako, I'll just watch all the animes that I wasn't able to watch. All the K-dramas and movies that I wasn't able to watch. All those time na nagtrinabaho ako, ngayon naubusan ako ng oras sa trabaho. Actually, yun yung gagawin ko. So, looking forward na ako sa mga dapat kong panoorin in case na tumanda ako, tapos wala na akong gagawin, hindi na ako malakas. Alam mo yan. That's all. I'm gonna go to conventions. I don't know. Be happy for your son, for your children, for your daughter, kung ano man ang daan natatake niya, diba? At para naman kay Rika, Rika, tagin libangan tim mama, para ano i-realize sa iya or tagayahin na assurance, ayun, that's a perfect word, hindi pala advice, assurance, tagayahin assurance na mama, I will be 24/7 be with you at heart, but I have ano, I will contact you here and then, we have video call naman, mama, I have someone with you, I will leave someone with you to check on you. And I promise that I will be with you some mga special days, especially your birthday. Especially the days that you need me the most, ganyan-ganyan. Like when you're going to be sick, hopefully not. So yun lang, tagalang yan assurance kay maaram ako. She doesn't want you to go too far away so that whenever you need her help, she will come to you. Ganun ang mga parents. Minsan hindi natin naiintindihan din ang magulang natin. Minsan akala natin kinokontrol tayo. Yung pala, gusto lang nila maging malapit sa'yo. Para kapag may kailangan ka, mapupuntahan ka. At imo kag anak. Okay? Shout out kay Joras. Ayan. Na nakikinig siguro ngayon. Hi, Joras! And of course, sa lahat ng mga taga Leyte Normal University dyan. Hello, hello, hello. And also, sa lahat ng mga taga Eastern Visayas State University, umusin ko na lalagutan ng college, ano? ADFC, and ako ng alma mater. And of course, sa mga taga LC dyan, lahat ng mga colleges dyan, J1 Harv. Sa lahat ng mga schools dyan na nakikinig ngayon, colleges, everyone, gambate, okay? Prepare yourselves for the upcoming battles that you're gonna encounter. Once again, this is Unmute with your ad to DJ sent by Honest Nathan. It's 12:25 p.m. I'll be back after this break.

Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's best FM station, 104.7 Dream Radio. Oras natin is 12:51, so isang problem na lang ang ating problem talaga. Ginawa mo ang problema ang kailangan solusyonan? Ayan. So, isang letter na lang sa Telegram ang ating babasahin. Ayan. So, sa mga gustong magpahatid ng kanila mga mensahe, anything under the sun, you just want to express yourselves, or gusto nyo lang na may makikinig, may mag-advise, anything at all, send it to our Telegram. Nakashare po yan sa aming Facebook page, ang 104.7 Dream Radio, and of course Unmute with your ate DJ Senpai. Here's our last letter muna na babasahin natin, galing kay Moonlit Jen. Maayong adlaw, ako Himunlit Jen, di ka nga takloban, may uyab ako nga siman. Ngan bagulahiya, nakauli ka tapos in 9 months sa barko. Hanuna sobra ako ka-excited nga magkita kami otro. Pero may dakoy na babaruan nga diri ko maipaliwanag. Hala, kada magkikita kami, parang hindi kami. Ano to nga? Kayo ba talaga? Charot. Mas gusto niya nakasama niya ang kanyang mga kaibigan kesa ang makipag-usap sa akin. Kung mag-upod kami, permihiyan, nakakaputa iya cellphone, ngan usahay na sisina pa ako, napakiana ako. Waray man ako ebidensya nga may daniya iba. Pero nababatian ko nga may mga dako nga pagbabago ha amon relasyon. Nahadlok ako nga bangin ako na nagbipirit magpadayon hini nga amon relasyon. Paano ko mahibabaruan kung napulan na bahiya o nag-adjust lahiyati kangan iya paglayag? Okay. Wait.

0: Itanong mo kaya. Ay, ayan. Perfect. Perfect ka dyan. Ginugutom ka na talaga. Itanong mo kaya sa kanya kung ano ang estado nyo ngayon bilang kayong dalawa. Moonlit gin. Kasi mahirap naman kasi na pilitin mo yung sarili mo na parang nanuyot na siya. Parang, I think talaga, be maniwala ka na lang sa girl instincts. Ah! Ano naman yun yung mga girl instincts? You know what? Eto, Moonlit Jen, tikang hain mo mga ginsumat, duhalat posibilidad kasi hini. Alam mo yon. First, nag-a-adjust niya, tikang kinabuhi nga barko, nga doon niya, kinabuhi yan na, hatuna. Damo kasi si Ferris na naanad halain nga routine and limitado niya social life. Ganun sa kinahanglan na aninirahin panahon para makabalik ka normal nga pagigupo na pamilya nga nauyam. Posible nga excited lang tayo makikita yung mga kasangkayan nga waring niya makitahin maiha nga panahon like 9 months. Pero waring gap kong magkita kasi so parang nakaka-overthink talaga siya. Pangalawa, posibilidad talaga na meron na siyang ibang priority. Alam mo yon. Kung lagi siyang nakakahawak sa cellphone, hindi interested makipag-usap sa'yo, o galit talaga siya kapag nagtatanong ka man lang na, alam mo, mahinay na pamaagi, pahimuhan, kuan para makuhan iya, like, thoughts, or makuha iya attention, or magpakiana ka lang kung, kaino nga, ano nga itong cellphone nila, Bernie? Diba? Sinyalis ito nga may problema niyo kaya nanglan pag-istoryahan. Okay? And at the same time, pwede ko mag-observe bagihapon. Naghihimo ba niya yung panahon para imo bisang guti ayla? Interesado ba niya mamatay imo mga istoryangan pagbati? Kung nagsusumat ka han imo mga kabarak anon or imo mga thoughts sa iya na mamati ba hiya or ginbabaliwaray ka la an mga plano ba para iyong aduha future amo budla bagihapon imbis nga magkuha kitahin ni imbedensya or ano mo yon magulahula kita mo pa talaga istoryahon mo hiya. Nalilipay ako na nakauli ka na pero napapansin ko nga bagahin distansyado kita nga duha nahirayot akong loob ha imo diri ako nag-aakosar pero karuyag ko lahi baruan kung anong imo inaabat ha ako nan kumusta it atong relasyon niya na para ha imo importante kasi nga pamation mo liwat it iya ay babaton ngan wari alam mo yon nga diri kita magde-defense dayo na alam mo yon nga Usa pa nga butang if compare may lahi nagtatawag or nagme-message, naghihimuhin mga plano nga nagpipirit nga magkaupod kamo nga alam mo yon, minsan kasi nakakapuro labis kiti pagpapatron niya nataklooban, di ba? Kung ikaw permit nagtatawag, nagme-message, naghihimuhin pa maagi, nagpipirit na magkaupod kamo, minsan makapoy ito, alam mo yon. Ito sa relasyon, kinahanglan, may paningkamot ikang haduha nga partiyo, dahil ka ikaw lang ako sa tag-e-effort. Ano ka, lalaki?
1: Ano pa rin?
0: Dahil ka ngayon, Jen. Jen-san ka ngayon. Saglit, ayaw ikaw pag-desisyon nga na full na hiyahin mo tungod lahan sa nyalis nga imo nakita. Pero ayaw liwat paliwaraain yung mga intuition. Paghatagin na benefit of the doubt. Yan. Tapos pag-istorya ka mo, nga observer ko, naniningkamot ba hiya nga maging happy ka, nga makabawi ay mo. Also, Jen, I have a question to you. Pero na kasi mana o bulan tikang haniya pag-uli nga, sugad ba ini aniya pag-tratar ha imo, tikang hansyaan nga hadlaw nga nakauli hiya, or ikaw wala na yung priority or what? Ini nga detalye makakabulig paghibaro kung adjustment period la ba ini o mas seryoso na isyo na ini relasyon. Anyway, please pagprangkahe ka mo. Kay makuring maging tango, mga TANGNA. Okay, there's a lot of kung may mga marino, well, there's a lot

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust, Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 3:32.
1: That Time Check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Sika.
1: Philippine Standard Time. It is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Nilinaw ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo na walang nakatak ng pagdinig sa June 16, 2026. Sa inilabas na abiso ng komite, binigyan din na walang anumang hearing na nakaschedule sa naturang petsa at pinabulaanan ang mga kumakalat na impormasyon kaugnay nito. Ayon sa Blue Ribbon Committee, ang mga anunsyo ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor tungkol sa umano'y pagdinig sa June 16 ay hindi autorisado. Sinasabing maliban sa 18 dating bodyguards ni Zaldi Co, mayroon pa umanong 14 na iba pang handang magbigay ng pahayag. Pero wika ng komite, walang pag-aproba mula sa kanila ang naturang pahayag at hindi ito dapat paniwalaan ng publiko. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5.19 na. Welcome ha, ito ni kadahong ka oras and Dream Jams with your Kuya Elmer on a happy Monday. It's June 15, 2026. Mga Dream Caras, how are you doing today? I hope you had a great time at work, in school, and sa negosyo, sa trabaho, sa biyahe, kahit nasa bahay man lang kayo. Okay? Anywhere you are right now, I hope you're feeling fine, feeling good. Happy Monday po mga Dream Caras. Alright, time now para sa ating unang batch of Dream Buzz. Mga trending na mga balita online at mga headliners inyong mapapakinggan on air. Okay, narito na mga Dream Caras, pakinggan natin. Especially if you're on the road right now para maging updated po tayo sa mga happening sa ating surroundings. Okay, alright, buzz number one. Okay. Hindi kita hiton, syempre, trending lagi hapon ko to Biana. Ang controversial nga pagkamatay ang duhang Ateneo de Manila athletes, no? Okay. Natabunan na yung inano ko kanina. Ni-refresh ko kasi. Anyway, sige. Kali kita. Okay, please, pakibilis. Naghahang na ako. Alright. CIDG probe on the deaths of Batarbonia and Adili. Inanunsyo ng, inanunsyo ni Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Director Major General Roberto Morico II na iniimbestigahan na nila ang pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Batarbonia at Divine Adili bilang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law. Ba? Anti-hazing law? Okay, asan na ba yung ano siya, parang connected na ano na nabalita about doon. Sige, see, anti-hazing law, no? Alright, it says here, yan, posibleng hazing o homicide. Buzz number 2, dalawa umano ang posibleng tinutumbok na direksyon ng investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng Ateneo student-athletes na sina Rene Clert Batarbonia at Divine Adili. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Chief Major General Roberto Morico II. Ayon kay Morico, kabilang sa tinitingnang posibilidad ang homicide at paglabag sa anti-hazing law. Saklaw ng anti-hazing law of 2018 ang lahat ng organisasyon at hindi lamang ang mga fraternity sa mga paaralan. Buzz number 3. Buzz number 3 na tayo. No show si Coach Tab Baldwin at tatlong iba pa sa subpoena na inilabas ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng pagkalunod ng Ateneo student athletes. Buzz number 4, nagbitiw na sa pwesto si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kasunod ng pagkamatay ng dalawang student athletes. Buzz number 5, tayo naman mga Dreamcada. Eto, good news nga ba ito? Okay, pakinggan po natin. Buzz number 5 natin, it's all about dagdag bawas sa petrolyo. Okay, dagdag bawas. Dagdag bawas. Nakapagpagas na ba kayo today? Magkakaroon ng rollback sa diesel at kerosene simula Martes, June 16. Ayon sa Department of Energy, maaari lamang bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina. Oil price adjustments. Maaari, no?
Okay. Oil price adjustments June 16 to 22. Gasoline could be from 32 centavos per liter na rollback or 1 peso 0.68 centavos na increase. Oh no. Diesel naman 3 pesos 0.71 centavos to 5 pesos 0.71 centavos per liter na rollback. Yan, may rollback sa diesel. Kerosene naman 50 centavos. 2 pesos 0.50 centavos per liter na rollback. So, magkakaroon ng rollback sa diesel at kerosene. Maari namang bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina simula bukas, June 16. Para sa mga motorista natin dyan, yan, be updated po tayo. Okay? Bukas, magkakaalaman yan. Pero yun yung ano, yung estimates for tomorrow. Alright, and bus number 6, last para sa ating first batch. Nagsara sa 60 pesos 0.48 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, June 15, 2026. Again, 60 pesos 0.48 centavos laban sa isang dolyar. That's the peso-dollar exchange rate for today. Yan po mga Dream Cars ang ating unang batch of Dream Buzz. Mamaya, next hour, ang ating last batch. Tutok lang sa Dream.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro aron nagyud bisang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last
0: Arthur Neri.
10: Para sa isa.
0: And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

30 ang testigo ang nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel sa paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, ang lead prosecutor at pinuno ng House Committee on Justice, kasabay ng paghahain ng kuponan ng kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Luistro, pinalawak nila ang listahan upang matiyak na mailalatag ang lahat ng mahahalagang testimonya. Ipinaliwanag niya na batay sa patakaran ang mga testigong hindi babanggitin sa pre-trial ay maaaring ipagbawal na sumalang sa mismong trial. Gayunpaman, nilinaw ni Luistro at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na pinapayagan sa patakaran ng impeachment ang hindi muna pagpapangalan sa ilang testigo at dokumento para sa kanilang seguridad at kaligtasan, basta't maibibigay ang sapat na deskripsyon ng kanilang katungkulan at ang layunin ng kanilang testimonya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 6:22 na. Good evening mga Dream Colors, and welcome sa ating third and final hour stretch today's edition of Dream Jams. Happy Monday, everyone. And I hope you're enjoying the music that we're playing for you guys. Anyways, time now para sa ating last batch of, Dream Buzz for today. Trending na mga balita at headliners online, inyong mapapakinggan on air. Okay, nasa buzz number 7 na tayo. Buzz number 7, okay. Yan, they are suspended from becoming a member of the Senate. Buzz number 7, ito ang binigyan diin ni lead prosecutor at 2nd District Batangas Representative Jervil Luistro nang tanungin kung maikukonsidera ng suspended bilang Senate member si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong ngayon dahil sa kasong plunder. Kaugnay ito sa magiging tungkulin ni Estrada sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Luistro, kung suspended, how can you attend? Are you still a senator on that particular occasion if you're suspended from your official duty? I think the answer is clear. Yan yung sabi ni Luistro. Buzz number 8. Congress special session, ipinatawag ni PBBM. Iniutos na ni President Bongbong Marcos ang pagbabalik trabaho ng Senado at Kamara matapos magpatawag ng Congress special session sa June 17. Paliwanag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Layon ng Pangulo na maaksyonan na ng Kongreso ang mga panukalang batas na may kinalaman sa social protection, education, health care at iba pa. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas sa Anti-Political Dynasty Bill. Okay, buzz number 8 na tayo. Buzz number 9. Buzz number 6. Nalilito na ako. Sige, bahala na to. Alright, next buzz natin. Lindol sa Davao Oriental. Niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang Governor Generoso Davao Oriental bandang alas 5:18 ngayong Lunes, June 15. Possible ang aftershocks ayon sa PAGASA. May update din naman, ibinaba ng FIVOLC sa magnitude 6.2. Naging 6.2. Updated na yan. 6.2 ang magnitude sa naitalang lindol sa Davao Oriental. Tayo po dito sa Tacloban City at sa mga karatig na mga lalawigan, mag-ingat po tayo, okay? Buzz number 9. Last buzz natin to. Okay. Social media ban under 16s in Britain. Inanunsyo ni British Prime Minister Keir Starmer ang pag-ban sa social media sites at pagtatakda ng restrictions sa gaming at live streaming platforms para sa mga under 16 sa kanilang bansa. Kasunod ito ng consultation ng gobyerno sa mga magulang, guro at kabataan, posibleng ipasa ang regulasyon sa katapusan ng taon at ipatupad ang ban sa taong 2027. O kung pwede naman dun sa Britain, why not sa Pilipinas, no? Yan, mapaproteksyonan dito yung mga kabataan natin. So, opinion ko lang, ha? Anyways, social media ban for under 16 in Britain. Sang-ayon o pabor ba kayo neto na magkaroon din ng ganitong ban sa Pilipinas? Bawal mag-social media ang mga 16 years old below. Why not, di ba? 6:26 na mga Dream Kadas. Yan ang ating Dream Buzz for today.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa
0: mga From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and start

0: Prime ang resulta.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Relive the music, memories, and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: still marvelous. Labagas na to the core, I'm a devil anymore. Pag sinabi kong gawa, bakla bilis. Sa paligid ang dami mga toxic, lapakibasa ako, ecstatic.
1: Ecstatic!
0: Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-